schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Sumbag mo to yung lalaki kaginahaw?
1: Tigay Dok, nabala niya na gina na kulbaan ko sa magwa nga resulta sa age test ko. Tapos ang bala niya ko nga think positive.
2: Abaw! Puwerte!

0: gets more tawa.
1: OMG!
2: Dami!
1: More sa umaga.
0: More! Sa MOR!
3: Talagang there's more!
0: More!
3: More sa umaga.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
1: Oh, Kanor, isa kalibo ni ha! Magpalit itong leggings na ako kay magsugod na akong sumba class. Timan eh, kanang mahalon palita ha?
2: Yes, darling. Paita ni gihimbo na magusulugoon sa kong asawa. Kapuya gina ni kinabuhi, adi oy.
3: Oy, palit na mo na yung leggings. Parato lang, tag 50 lang ang leggings. 50 na lang.
2: Leggings, tag 50. Ay, miss, papalit na kong duha ka buong.
3: Asa man na color, sir?
2: Ah, kanang murag tiger-tiger. Kana, kay bagay, kana sa wasawa, kay tigre ka ito. O, ayos. Nakaginan siya pa kung 900. Okay kayo.

0: 1, 2, 1. Nagisi akong leggings! Kanar!
1: Yes, darling!
0: Kanar!
1: Pwede na akong asawa. Magsigig sa'yo sa'yo. Huwag magyapon na maya. Imanding kayo unsa na bugay tuyo, ani. Nagtuwa-tuwa na bang kanahan? Murahan na magsigbi niya akong asawa.
0: Kanar! Nga nung nagisi man akong leggings?
1: Pandamay, magimaw ang sampot sa akong asawa. Ito magsampot niya akong asawa. Mura magbakukan.
0: Anawa niya akong sampot, ha? Nga nung nagisi ni? 1,000 biyata akong gihatag.
1: Ay, darling, mahalon kay na. Nagsakalibo ang isa na.
0: Kanipis, ani, para 200, di ba? Pila na eh!
1: Pandamay, naripasaylo ako. Sila'y madiniligang sa akong napalit stocking, madaligay. Pasaylo ako, darling.

yambog, aso, gulpi nga paglain sang panahon. Mga paktor kung nga nagamasakit ka. Apang may pangontra na para dira. Mag-inom sang Bombatso Multivitamins and Minerals. Ginabombatso ang mga nagatuga sang sakit sa lawas mo. Tungod ini kompleto sa mga sangkap ka nagapabaskog sang immune system. Katulad sang duga sang upa sang saging, tubig ulan nga nagikan pa sa planeta sang Pluto, balha sang wrestler, asaite sang race car, kag taping ni Superman. Bombatso Multivitamins and Minerals para sa panglawason nga pang bombatso. Bombatso Multivitamins and Minerals para makabakal, mag-contact lang sa kay Janet Lim Napoles.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Sotiro, for short, tirito-tot tatat. Nagka-problema ako sa una kay ang Prago ko blat prati katunog. Ti kon magabiga reklamo ng ako ng mga utod. Ako nanay tatay kay puwerte kagahod. Di pala kalabot sa piyak balay ang Prago kuya mo. Pero sa nabatian ko ng Maninoy Wonderland na kagintestingan ko. Ginsimbog ko sa taho na bla na. Bawa prati gripikto ya. Hama akong pagtulog ko. Why naging dyan sila nagreklamo mga utod ko, mga ginikanan ko? Why nagreklamo? Kaya nga, hindi na sila kabati isang hurago ko. Kay tanan sila, nagbungol. So, bisan ano pa ka-hurago ko? Bisan daw, kunay pa sa aeroplano ang hurago ko. Bisan bilog ng barangay kabati sila, yan hindi kabati. Why naging ko reklamo ng batian sila? Hamuok ka ganing tulog nila, tagalas dyan sila kabugtaw. Kay waay, gin sila sang gahod ng mabatian ni hurago ko walagin. So, mahambal ko lang niya, the best Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ple.
2: Tinunto ito ah. Mas agurugin.
3: Hi, I'm Lito Inglesero. Tay.
4: Oh, Lito.
3: Indot kay ganina tay? Sikat kay ko? Ako ragay nakatubag sa pangutana ni ma'am.
4: Oh, mao ba? Uy, kamayo di ay. O sa mali pangutana?
3: Pangutana, manggod siya. Kung kinsay way assignment.
5: Ana.
6: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Miss, pa-order nga ng isang burger meal.
5: Sir, 10 minutes pa po yung fries. Willing to wait?
4: Okay lang. Sanay naman na akong pinaghihintay. Kahit di ako sasagutin!
6: Hugot pa more!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, kinsa man tong na-file sa ilang laptop sa atong presentation?
3: Wala ko file sa to.
2: Sige na, kay gamito na to.
4: Uy, na si Kwan ba? Chunggo.
5: Uy, sinong Chunggo bitaw?
6: Ako boss.
2: Ah, sige, palihugog tao na yung laptop.
6: O yan, itaw din ako kung laptop.
7: Eh, ako na lang pala. Ako na dugay, kagatiguwang kay ka. Ako tao din yung laptop na. Maldito yung kay ka. Chunggo ka. Tanawa, ang wallpaper sa yung laptop. Chicks nga batan nun!
8: Lupi! Hala!
9: Chicks, gini ay!
10: Lupi, gini si Dung Chunggo ba?
11: Chunggo ba?
12: Estirada!
2: Oh, Chunggo, Kanor, unsa ba na?
7: Boss, tanawa ra good boss. Ang laptop ni Chunggo, naka-wallpaper. Batan nun nga chika, babes!
6: Magpuyo na, Kanor, ha? Anak ba ako na?
7: Pandamay, anak din niya ni. Ay, amen ko tay, amen ko.
6: Huwag ko. Amin, pagkaparihasan, pwede ko na ko si Buhap.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Ano? Na-inlove ka sa ibong textmate? Agad-agad? Sa trot lang, ano nang imong atagipo heart? SIM card?
5: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: langga? Ano gani imo nga Mendel name?
1: Wow, sa pagkamangu sa ako nasawa nga, ikaw gin pangasawa ko man, hindi na sa Mendel name. Middle name ina.
2: Sugod-subong, bulaganay na kita sa pagkamangu, gidasi mo. Abi, daladri nga aton nga welding ring. Abi, daladi ng welding ring. Ang welding ring daladi.
3: Abaw, puwerte!

0: laka. Kung kisa, sulit-sulit. Kung kisa, ikaw.
1: Wow!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Tukay. Pagkakiyot yun ang inyong akong chihuahua. Maganahan yun akong darling. Ani makakita kihilig na baka itong iro akong darling. Nanagin miit kay para kalingawan niya buhi dalis balay. Ibutan ako ni dalis sa may puntahan. Sakto. Magkuha kong pagkaon kaya kung pagkano na akong bagong ito'y na chihuahua. Who let the dogs out?
2: Sa panahon, nakalimot pa siya kong dalagpayong. Murag mapaid akong dagway tungod sa kong gibutang astringent ganina. Ay, nasayang akong papaya soup ay pagkikaon lang kutukis akong gisabon. Uy, itoy! Pagkakiyot sa itoy! Tukoy, tukoy, tukoy! Tukoy!
0: Padamay! Akong ugangan! Paaksa kong itoy! Ba?
2: Kanor, kaya sa maling itoy!
0: Wadyo ko kailang masaagyo ng ituyan. Kaya ba na siya ituy din iwaman?
2: Ganun nakahigot pa din sa portahan.
0: Mauganin akong katingatan. Ganun na ituy din. Iwaman tayo ituy.
2: Okay, kanun na paakan ko sa iro. Masing marabis na ko, ani.
0: Mito na yung laway.
2: Kanor, patandukin ako.
0: Pag akong gagan, ay mong iyong buwang.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Kinabalan ko siya, I love you. Ang sabat niya sa akong thank you. Sa trot lang, ano ning gugma ko? Charity event?
5: Salo-salong pang fiesta.
6: More sa tanghali.

0: Okay ba tayo dyan, mga Chong?
1: Ang taong abigtid sa isang post, kahit hindi mo naman binanggit ang pangalan, guilty yan!
2: Nye!
3: Right!
4: Salo-salong pampiesta!
5: Sa MOR!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Ay, hi, Miss Beautiful!
3: O Mangkano, abri na ang kortina! Pili na!
2: Time pa! Ganong nakamaskara man ang inyong mga chika babes din eh. Di ba pwedeng makita ang ilang mga itsura para makapili ko na yun?
3: Ay, Mangkanor, bawal manggod ang galon ilang maskara. Kay para fair sa ubang babae. Kay ang uban di manggod mapili.
2: Ah, mao ba? Ah, sige, kana na lang ako ah. Number 10.
3: Okay, number 10. Proceed to room 13.
2: Salamat kayo, Miss Beautiful. Sa manilang kwarto ng nitkit man kayo. Pero mo na akong ganahan. Pinadim light. Danang mumasahe sa kuwa. Miss Beautiful. Pagka-sixty. Uy, nalibaho mang alkampurde. Okay ra. Yat-yat mga inibukton eh. Kalkag ba yung kay buhok? Ang kabala ko. Luyo sa maskara na ini. Usa ka maanyag ka babae. Ayaw pagluhagang kay tanggalon na ako imong maskara. Di, nakamakadili. Kay, di bayad na baya ko dito. Ani, ah. Panamay, ang akong ugangan.
4: Tanor!
2: Nahanagay ka nire.
4: Nga nung na ako nire, kay gibuy-buy ko ninyo, kay wala ko'y pulo sa panimalay mo, nini sideline ko pang masahista. Ikaw, nga nung na ama ka nire.
2: Kitsaka, nanong ibasahin ko nila. Damgo ko nga nagbaktas doon ko sa may paraiso. Mauna ito nila. Palayo ka na po.

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali.
1: Araw-araw, fiesta.
0: More sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: kay Kanor, anak ba ako niya mo?
1: Wakoy, anak!
0: Pero pareho ba yata ang dugo?
1: Wakoy, dugo!
0: Pero dungan ba yata ang nagpatuli?
1: Wakoy, tuli! Patamay, nabulabog niya noon ko.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dung, pagsaba ba dong akong pamati ni mo dong na ikulang sa imong kinabuhi? Ha? Basin kung na ikulang sa imong kinabuhi, basik ako na to,
1: Ana!
2: Lunch na very good.
3: Very good.
2: Mga hits sunod-sunod.
4: More
2: sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: dali de Blanoy. Palayo ko bisaka na sa mangga na, oh. Lanto, abi kong luto na.
1: Ah, sige, sir. Sakto na ko, sir. Sir. Okay na, sir. Humok na, sir. Hinog na, sir.
0: Ah, okay. Luto na gali. Ati, sige, ah. Panaog na kay singiton, ta.
2: Abaw! Puwerte!
3: There's more sa tanghali.
4: More sa tanghali!

0: Okay, class, imagine kung kayo ay isang milyonaryo. Ano ang gagawin nyo? Isulat sa isang malinis na papel.
1: Yes, ma'am!
2: Makalihis, ansaro, may duwang dangaw na minuto.
3: Hindi kasi masulat.
0: Okay, yan. Very good. Very good. Oh, hello, Toy.
4: Ma'am.
0: Anong bigigibo mo na to? Dahil kang piksusurat. Natablang ko pa iyan ang papel mo.
4: Eh, igalat ko ma'am sa sekretary ko. Milyonaryo baga. Di sekretaryo.

0: lasing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pang linamnam ng tinolang palong-palo sa araw-araw na piyesta. Busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.O.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!
3: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali, araw-araw piyesta sa M.O.O.
2: More sa tanghali!
0: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
2: My only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Break-in naman, Kanor!
0: Sige, break-in mo ka pinadyang gumusta man di ka nang musulot na ng bula. Bula mano rin may bilin. Aliyah!

0: Ah, sulod man Mang Kanor. Sulod Mang Bulamano.
1: Plastik, ikaw mo katawa. Usman ang katawa ni mo.
0: Bulamano man ni sulod Mang Kanor.
1: Ito plastik yun ang mga tawa-tawanan eh. Sige, tira, imo tira.
0: Oh, niya, unsaon man eh. Hotdo na lang nako ni.
1: Diyos, kambukiro yung tawanan eh. Sige, tira niya.
0: Oh, oh.
1: Grabe makalos lang kong takot yung tawanan. Hoy, magising ng tapitis bilirat. Tawanan eh. Tasa, tasa. Oh, kanali lang, mal ka, mal.
0: Unsay mal, huwag man ako maguniti ang bula.
1: Unsay huwag maguniti. Nasangyad si imong tiyan ang bula kinasang konchasis. Ako na tira, ako tira.
0: Ah, tikasan na ginaning Mang Kanor, eh.
1: Ay, tikasan. Nasangyad ang bula si imong tiyan, niya ako pa'y tikasan. Hudon ka na ni.
0: Na, patay na. Hurot na gini.
1: Siyempre, ako pa. Kombinasyon ni Iprin Bata. Kung diyang gubos naman din eh.
2: Kanor!
1: Pandamay. Ang akong darling.
0: Uy, Mang Kanor, imong asawa, oh. Okay.
1: Kadungog ko, di ko bungol.
2: Nag-billiard na pod ka, ha? Bantog ra, hugaw kaya tong balay, kiwak ka ng limpyo. Naarari ka din sa bilyaran?
1: Darling, muli na ko rin, darling, malimpyo na ko.
0: Mang Kanor, itira na, Mang Kanor. Kaya ko na, dugaya, oy.
1: Darling, muli na ko, muli na ko. Una lang dito.
2: Dile, uli na karon dayon.
1: Isa katira na lang, darling, upag masod na ko ni daog na ko.
0: Mang Kanor, magdali diha. Lugaya ni mo, oy.
1: Hulat niya ba, hulat?
2: Isa man, muli ka, dili.
1: Dali, isa katira na lang. Promise. Ay, tira na ko din.
0: Magdali, Mang Kanor.
2: Agay! Kanor!
1: Ay, go down sa kong darli.
2: Pantay lang yung ka!
1: Oh, baby, dyan, ginahilan. Itiwasan pa yun.
3: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: Hugot pa more.
1: Long distance relationship. Yung tipong may gusto ka sa kanya, tapos malayong magkagusto siya sa'yo. Long distance relationship.

0: Mangkanyor! Biliban ako sa imo, Mangkanyor, oy! Hangtod karon, darling, di ba ni mong tawag kay Lula?
1: Shhh! Ayaw lang isulti sa imong Lula, apo, ha? Nakalimot na mag-uko sa iyang pangalan.

0: Kung galing doon, close your eyes. Ha? Ano man? Ay, napagtubay, close your eyes ba? Naka-close na. Ingana kangit-ngit akong kalibutan dong kung wala ka.
1: Ay! Ana!

0: face. Kung kiss ah, tubig. Kung kiss ah, laway.
1: Bow! What?
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Brad!
3: Uy, Mangkanor!
2: Kita ka ng sikyo, Brad, oh. Tanawa, pag maka-uniforme na gani na, matulog na dayon. Mulingit na makayo. Tanawang bakil siyang bakos. Wala sinaw. Dili snappy kadit na. Tanawa yung bot, maguwang na lang sa butas. Wapag-ikalo. Ang nagtay, gihimo ng panyo. Nausa naman tao ni sikyo, ani. Nagsige na lang katulog. Kulang na lang butangan ng palito sa puspuro ang mata na. Uli, kabalo ba ka, Brad? Nagsige pa nagpanawag ang mga kanang mga yaya. Ahurot-hurot na ng mga yaya kay uyabon sa mga sikyo. Grabe doon kayo ng mga security guard ba? Gisuldo hagtarong, magsige katulog.
3: Amo ba? Sikyo po na ba ko, Mangkanor?
2: Unsa? Maude nga snappy kay katanawon. Kika ng mga sikyo, saktog training na. Mga general gitagiya ng mga agency. Magpairing na dito, kuyaw kay na, tog singaw. Bang, bang. O niya, matikas ang dibdib, biyak ang dibdib. Kuyaw kay ng mga sikyo, di ka na matulog. 24 hours na mura po ng taxi driver, di ka na matulog na sila. Kay paggamay kasikas, mata na yun.

0: kay class?
1: Pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas.
0: Ano ang pambansa nating hayop? Istoy?
2: Uy, kasayo na na. Ang pambansang hayop ay ex-girlfriend or ex-boyfriend.
0: Achiche?
3: Abaw! Puwerte!

0: Ayaw nagkagool, Noy. Kaya ako nang nadiskubre ang dahon-dahon ng akong itambal anang imong pagkaupaw.
1: Ay, salamat, Dok Canor. Kung saan man ako pag-apply ani, Dok?
0: Imo nang ipahid sa imong nagsinaw nga ulo kada human imong kaligo.
1: Unya, Dok, asa man na makit-an ang maong dahon-dahon?
0: Sa ilalom, Noy.
1: Asa gilaloma, Dok?
0: Sa ilalom, sa ba-ba.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na lalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On End Radio Show.
6: The Fully Loaded
5: Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow.
8: More sa hapon na.
6: More.
8: Sa hapon.
6: 3 to 6 p.m.
9: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Bakal!
3: Ay, Tatay Kanor! Tatay Toro! Naibote nito!
4: Oh, sige lang, Jinjin, ha? Ato ang diskartihan, nga mapalit na.
0: Huh? Ikaw, Dung Toro, ganun nagadapada pa magkagbata, nagpait na maganita nito ni Gusto Buti Bakal, nangadapad yung kagbata.
4: Sige lang, swerte lagi ng bata sa ito, ah. Luoy ka naman, Kanor. Wala na nang ginikanan.
0: Hunya, huwag ginikanan, kita na yung mabagoan ng bata. Ato rin ang hatag dito sa gobyerno. Kanong kita may magproblema na?
4: Ay, nasig lalis, Mang Kanor. Nalantagiya. Sir, may adlaw, sir.
0: Ay, sir, may adlaw ni mo.
5: Pong chwela, pong chwela. Oo, oh, sato.
4: Amo, tampalito ng mga bote ni mo, sir, kung okay lang si mo, ha?
5: Oo. Oh. Oh, ako wala problema. Ako negosante. O, oh, sige, ako baligyain mo ako bote.
0: Ah, sir, ikaw na nindi. Among palitan na imong mga butilya, kuridaso na muna, tag 50 centavos ang buok.
5: Oh, dire na pwede. Ako gusto dos dag kopi so gagmay.
4: Sir, wala na may kitao na, sir.
5: Ako wala problema, ako negosyo. Ako baligya, kamo palit. Kung kamo dili gusto, kamo hawa.
0: Pugi ko, muna lang kung yung butilya ni isikan nyo.
4: Relax naman, Kanor. Gusto nyo natin maayon eh.
5: No deal. Kamo hawa, kamo malas ako negosyo. Basta, dos dag ko, piso gagmay. Okay?
0: Okay, kay Tana. 50 lagi na tanan. Sir, sige na, sir. Maluhay ka, sir.
5: Ako dili gusto. 50 centavos ako. Lugi business. Kamuhawa, layas.
0: Tanawa, kinimalas na noong taging nandika ka ng bata. Malas kay na.
4: Swerte lagi ng bata, Mang Kanor. Nganong imo mong ipasangal sa bata? Wa man ay sala.
0: Kung sa'yo ay sala, nagkuyog-kuyog. Tanawa, kinimalas na ato negosyo multibakal.
4: Asa mo lagi kan?
3: Dito kay Uncle Inchik. Naluoy manggod siya. Mo nang giyakan niya sa kuha. Bye-bye, Uncle Inchik.
5: Bye-bye, papay.
4: Oh, tanawa raman, Kanor. Swerte lagi ng mataas ito, ah.
0: Daan palagi ko. Hulog ng langit ito ang mataan ka. Una ko ingon ni mo. Turo, kaning mataan ni. Dapat uban-ubano na ito ni sa tunigusyo kay. Swerte kayo ni.
6: Lahat ng gusto
7: or sa hapon na
8: lahat ng order mo
6: back to back dito.
9: Ma

0: Bisag unsan bitawan ng mga aswang dong di gyud ko mahadlok dong ba.
1: Oh, mao ba sa may kadlokan nimo?
0: Na, mas mahadlok ko kumawala ka sa akong kinabuhi.
2: Ana.
3: Cool down ka muna.
4: We're sa hapon na. With the hottest hits for the entire

0: pre, ganong pinangga majukaan ang imong asawa, pre? Di pa juga biyaan.
1: Siyempre, panggaon og mahalon ni may mong asawa kanor, aron ganahan pon.
0: Unsa may sekreto ni mo, pre? Nga maayong man kay kamo ang pingog asawa.
1: Terge, berbang gong ko, pre.
0: Panabay!
2: More music. More music. More variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.

0: more variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang. With only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
2: Mang Kanor, mag-remit ko sa haling sa tindahan, Mang Kanor, oh. 20 mil ni siya.
3: Ay, salamat kayo. Daghanig halin ng atong tindahan ron. Ayaw sabas sa imong ma'am, ha? Dali dire.
2: Ngano di, Mang Kanor?
3: Basta ayaw sabas sa imong madam. Oh, imuha na ng 5 mil. Igna nga, 15 mil ra ang halin, ha? Oh, kanang 5 mil, imuha na na. Hilot ako. Kanang hilot nga perti kalami. Okay ba, ha?
2: Aw, oh, kana lang man di, Mang Kanor. Tubuan na imong sanina.
3: Ah, niya na. Ah, ang muplastar na ko na imong kulob na ko, ano?
2: Kani Mang Kanor, ganahan na ka, ani?
3: Pagkahumok sa imong mga kamot, taon. Manunyan yung kumisang imong pahumot, baho kay aso sa motor, pero okay na kain ako na.
2: Kana, ganahan pa ka?
3: Ganahan yung kayo, kinaganahanan. Paspas yun akong blood circulation na ninyo mong hilot ba. Kana, sige diha na pita. Kana, agay. Ngayon, nilubong naman yung mong kuko. Hinaya lang. Agay. Agay, sakit naman kayo mong hilot si Yaya. Agay, hinaya lang.
1: Bantog, di ay kulangan o 5,000 atong halin, ha? Kay ihatag din mo sa atong Yaya.
3: Pandamay, aga ko asawa. Ay, darling, wala yung sa gihatag. Ako atong gihatag para ipamalingke.
1: Ayaw na ta, Kanor! Gusto ni mong hilot na pinalami? Aw, di ay Doriano! Ipaligid ko si Mulikot!
3: Darling, mutindog kong galit!
1: Ah! Agay ako na! Nipinag ng Dorian! Kanor!
3: Gaba ni mo! Kabalos ko ni mo!
4: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On End Radio Show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: Sa
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

mga kubos sa kabuhi. Kung sa diin, tindugon ang pagplastar sang Ila Panchon, Plastado Memorial Park. Plastado ang katawhay kagpahuway para sa buhi kag sa mga binatay. Dali na ka magkuha sang natipuhan mo nga plastaran sa Plastado Memorial Park. Magkontak lang sa amon kung indi ka nakabugtaw sa imo katulugon.

0: Ikaw di ay ang aplikante. Taas ka na bagkasinatian sa imuhang pagka-diver, ha? Kanor?
1: Taas na kayo, ma. Mga 5 na katuig.
0: Ah, mauba. 5 na katuig. Unya, unsa may gidriver nimo? Taxi ba?
1: Ah, dili jura.
0: Unsa man di ay?
1: Purlon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Sa may gusto ni mong paliton nga dulaan.
2: Gwapaha gid ni Barbie. Uy, curly-curly ang buhok. Ma, kanila nga ko ang Barbie.
1: Hoy, makit-on gani kasi mong amahan na.
0: Oh, apiyot, anak. Sa may ni mong paliton dulaan. Ah, padamay, nagunit ang Barbie.
2: Bang! Ipusil na ko si Barbie. Gusto kong pusil-pusil pa.
0: Kanda, lalaki dyan kay kang apiyota ka. Oh, sige. Sa pag-ili mong paliton.
2: Kining duha ka bula pa, oh. Ba, ito na, wa.
0: Kalungin mo nang ibutang si mong dughan.
2: Oh, dako kikag dughan pa, no.
0: Nagdayot, tadyugang bata ka ba?
2: Dili pa, oy. Sundala kung gusto. Biyak ang dibdib.
0: Oh, kana, dyan, kana. Sige, kaysa may mong paborito superhero.
2: Si Dina.
0: Unsa?
2: Si Dina kung gustong maasawa.
0: Kana, dyan. Pareho kita type na si Dina. Pagdamay! Darling! Ang bato!
3: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Diyosa! Kiss ah? Si Anne! Kiss ah? Ako.
1: Wow! What the?

Gusto mo ba lang magbiyahe sa bugos ng pungsod na komportable, layo sa peligro kag madasig? Ano pang ginahulat mo? Magbiyahe na sa Super Sumpit Navigation. Ang tanan namon nga barko nagasumpit lang sa kadasig. Ang Iloilo to Manila nga biyahe 45 minutes lang. Iloilo to Cagayan de Oro 50 minutes. Iloilo to Davao 55 minutes. Super Sumpit Navigation. Wala sang katupong sa kadasig. Tungod ang amon mga barko, ginatungtong namon sa eroplano. Wala pa sang peligro nga malunod tungod nga lupad ka sa panganod. Gani, para sa biyahe sang barko nga daw eroplano kadasig, mag Super Sumpit Navigation ka na. Super Sumpit Navigation. Magasugod na ang pagbiyahe kung may eroplano na nga makadalas ang barko.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Yes, darling! Sabog ka gini akong darling. Hinungudyo kayo. Ipos ang manirado na ko sa dahan.
2: Ayo! Ayo!
3: Ayo! Ayo!
2: Ayo!
3: Abay na, abay!
0: Magubana akong tindahan niya. Akong tabon, magubana.
2: Ah, wamilabot! Ayos sa panirado, kayo mag-inom eh. Papalit kami kilim nun.
3: Nagdali! Nagdali pa rin eh!
2: Magdali!
0: Oh, tisa, tisa, tisa! Pag-unos dilim mo. Mata pa kayo mo magtonton na mag-inom? Huwag mo magipagtudloan sa iyong mga ginikanan.
2: Uy, tiguang!
4: Eh, pagbuot-buot rin ha, kaya di ikaw nagpakaon sa buha?
2: Oo, dili ka lang mo ginikanan!
3: Kahan ka na mo, Ron!
2: Papalitan na may iba! Naghahalag yaw-yaw ni mo, oy!
4: Saman! Kuha ka ilim nun, o dili!
0: Ay, ayaw ko ninyo gisugisugi ha, mga bata, pag-aray mo. Kabalo pa mo nga, disuras na sa gabi eh. Manirado na ko, likur banda.
4: Walay likur, likur banda rin! Gusto ka mag-wild mo rin?
2: Tama! Ikaw asa lang ilim na ni mo!
0: Kamu mga tawhanan mo! Ikaw, pila ba yung daddy mo?
4: 98!
0: Ikaw, pila yung daddy mo?
2: 45! Unya! Sabat!
0: Padabay! Mama mo nagigol na gusto na ninyo mag-inom. Mag-celebrate ko, sige! Libre hunta mo isa kakahon mag-inom mo!
4: Kana mo ni gusto na mo!
2: Naalaman na yun ha!
3: Magad! Panagadugay pa! Gusto siguro mapitan na ito, diba?
2: Sige na! Igawas na yung ilim nun!
4: Ilim nun!
0: Kadali lang! Kaya igawas ako ilim nun! Pagkapinan pa tayo magpulutan! Dito ko, hindi pantay siya kung darating ka ni...
2: Magdali!
0: Dawatan ninyo ni pulutan, mga kanahan!

ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ay, Lito, halera ko dali, Lito. Ngano man eh, muntis paper nga na may F?
0: Oh, ngano man like F?
1: Bagsak ka?
0: Dili man na siya, failed. Ang meaning sa F, fasar.
2: Ana.
3: More fun.
4: More music.
3: Side by side.
4: Just enjoy the ride.
3: I can send you into overdrive.
4: More Saga Mix.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tuara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Okay ba tayo dyan, mga chong? Kung may sweldo lang ang pagiging chismosa, malamang, mayaman ka na.
2: Right.

0: show.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Hey, mayong voltante niyo dahi!
4: Pagkakamor, gati na lang siguran sa sir sa'yo mo. Late kay ka.
2: Late ka!
3: Sus, tuhuman mo. Asa man si boss?
4: Nandito, nag-CR pa ba?
2: Hala ka, Kanor! Late ka!
3: Ay naman si Karingan, ha? Tuhuman mo, anak.
5: Maganon, ganong late naman po ka?
3: Anak, hindi ka malit. Tanawan niya akong kacharlo. Wapa kayo, nag-eyeball me.
5: Ako pa ahagi na yan, oh. Eh, dapos, sige ka man, Kanor ba? Huwag ka mapili.
3: Tanawan, okay ba, okay ba?
6: Yes, kayo okay kayo, okay siya.
3: Eh nga na dapat imong checks, nila imong checks. Mura naman imong baba.
6: O, Kanor, kanong late naman sad ka?
3: Padami, si Bossing. Boss, kitakigan ko, boss. Panuoy ka, boss. Isunod na niyo ko sa trabaho, bisaglain ang akong paminaw.
6: Ay, sus, Kanor. Pakalintura-kalintura na po kang kanahana ka. Di na kumadala na. Dito pa ko sa CR samtang nangihi, dongga na ako yung tingog. Lagsik pa kay kaganina, niya karong paluya-luya na ka. Oh, alam na ako na yung binuhatan, Dox. Ayaw na ta.
3: Sige ba nala? Pampakuyap-kuyap na lang ko. Aliya.
5: Wala si Mang Kano na kuyapan!
3: Dito ko maliho, karong di malas na.
6: Kuyap-kuyap na ka niya, ha? Aliya. Bumbong at nakaliginit na kong kape.
3: Kaya, magpa-biskuit-biskuit na lang ko.

0: kabalukan doon. Grabe ba? Wag yung kumusulod sa klase na ako ba? Ano man? Para lang yun makasulod sa imong kasing-kasing. Yeah.
1: Ana!
2: My Only Radio plays more.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: O, dosi-dosi lang. Wala kang toda. Pwede rin daso-dosokan na lang para makaigong dosi-dosi. Kaya malarga na ta.
1: Doktor, dali lang. Kaya madala ako nga upa.
0: Ate, sige lo. Dali-dali lang. Kaya makaramakan na ka ta. Sabaka na lang na lo. Sabaka na lang na.
1: Nano nga sabaka? Sa baboy na yun, sa baboy.
0: Oo, gani ilo, sa baka na lang na gani ilo para makalakata talo.
1: E dano ko doktor na sa baka, ibili ka sa baka. Upa, ipakaon mo sa baka.
0: Abaw, pagta.

0: Ikaw bala, wala na sang may nabatsyagan? Wala na sang pangalibutan sa kung ano ang nagakahinabo sa imo palibot? Hindi na mabatsyagan kag mabatian ang imo pulso kag ang pagpitik sang imo tagipusoon. Nagapalangit kag mayami na ang lawas mo. Magpahimunong lang kay patay ka na. Let Alive Forevermore Funeral Parlor take care of you. They have expert embalmers nga daw ginaihaw ka lang kung mag-imbalsa mo sila sa imo. May mga special nga lungon nga may turbo kag magwheels. Kag may aircon pa kung mainitan ka sa imo lulubgan. Sa Alive Forevermore Funeral Parlor, daw buhi lang ang pagtratal nila sa imo. Alive Forevermore Funeral Parlor. Yara na hamtang malapit sa Taipa Dinuguan and Kasudan Specialty Restaurant. Dalan Deadbol, sakop sa Barangay Tigok.
1: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Dagang salamat sa mga nagtambong! Huwag ayong kalimot! Karumabot na eleksyon!
4: Dagle! Kung siya manang kabanha manaliya sa gawas, doon na may nagkabuliyang ng mga tao.
2: Ay, naay mga kandidato diha sa gawas nang hatag o 500 para butuhan.
4: Pao ba? Kanang mga tawhanan ha? O ganang klase sa mga tao nga korupto gayo. Ako, di ko maboto ninyo no? Palito ninyo akong boto, 500. O sa pagtuo ninyo sa kuha, mapalit ko ninyo. Pwe, ang akong katungo di si butante dili na ako ay baligya. Di ko maboto ninyo. Kamong kandidato manghatag og kwarta para butuhan, di kita mabutuhan. Timanay gina ninyo. Mark my word!
5: Oy, Mang Kanor! May ngadlaw niya!
4: Padamay, panulong nga rin ang kandidato.
5: Oh, Mang Kanor! Nay 500 oh. Pagtuba-tuba oh. Oh, dira. Ah. Karong eleksyon ba ha? Ayaw yung kalimti ha? Just remember my name, alright?
4: 500? Okay kay sir, ay kumalak ka sir, Diego, di ka makalimtan. Number one yung ka sa akong listahan. Ikaw ra ko ibuto sir, wala lang pangalan sa baluta.
5: Oh, mau ba? Salamat kay Mang Kanor ha. Oh, niya pa'y 500 oh, nung aga na to.
4: Ay, 500 na sir. Salamat yung kay ni mo sir. Believe yung kay ko ni mo sir, kanay mo mga plataforma. Ayaw yung padala ng ilang mga black propaganda sir. Sa pinili ay, wala ko ilang piliyon sir, ikaw na lang yun. Ito, kagbuto ko, di mo? Di, kumbuto ni mo, no? Dawaton ko lang ni 1,000. Eh, sayang mapun, eh. May nanipang sudan-sudan.
5: Oh, Mang Kanor, una na mo ya?
4: Ay, sir! Number one ka, sir, sa kuha! Number one ka!

0: bate ko no wedding anniversary ni Mrs. Mo. Teno nga regalo mo siya, pre?
1: Simple lang, pre. Dalon ko siya sa Africa. Okay naman na guro, no?
0: Bao, ti guwapo na, pre. Guwapo na. Galanti ka gigaling ba na, pre? At sa sunod nga tuig, pre, na plano mo mag wedding anniversary naman ka mo, pre?
1: Ah, nakaplano na, pre. Next year, kuhaon ko na to siya sa Africa.
0: Bao, perte.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Nope. Nope.
2: Ah. Anoy, kamusta?
1: Natatamay thermometer ka sa talinga mo?
2: Ah. Sa burning houses. Kisa daw nabubot-nabot ang subulpin ko. Nurse! Nurse, subulpin ko! Ano pa daw kung kisa nabubot yan? Nurse!

0: nakaka-relax, super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Alam mo, madali akong magalit, magselos, magtampo. Pero weakness ko pa rin ang sorry at I love you mo.
1: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Karon, sulayan gina ko na kumotor kay bago ng ribor ni Bilidjone. Pakusgan pa na kong padagan. Hindi kayo kay basi na speed gun sa unahan. Uy, yun na pa. Mga nga chika babes, sexy kayo. May para. Siyempre, ano ang gagawin ni Mangkanon? Mahunong, kini para ang chicks, kagwapa. Aniya, hunungan ko na. Ay, miss, wanna ride? Uy, muna ni Tando. Busugot. Sige, may sakay na. Mag-chill-chill ta. Mag-stroll-stroll ta. Okay ba?
1: Mm-hmm.
2: Paborkis to. Let's go!

0: Sit down, sit down. Ako na si Mang Kalor. O sa may gusto ni mong order? Di ba ni mo tingog ni Bayanan? Sayang kay guwapa pa naman kayo. Makasabot ba ka o bisaya? Ano di man kamutubag? O sa may gusto ni mo? Beer o beer? Beer. Sige. Waiter! Waiter!
1: Yes, sir!
0: Tagay may duha ka beer gari. Pinabtik.
1: Okay, sir!
0: Gunitan ako yung kamot. Okay lang ba? Nigunit ko siya mo kamot? O sa may pangalan ni mo? Sige na, sulti. Sulti o sa pangalan ni mo.
2: Ako na, si Renata.
0: Wala may kuyot sing mandi ay.
2: Ay, daliterye!
0: Pwede ko! Bayre ng beer! Bayre na! Pala, kinabulakaw na ko!
2: Oy, di pala ko na may hapton!
0: Hapton!
2: Oy, kuwang!
0: Hapton yourself! Pala, kinabulakaw!
2: Hapton, sakit!
0: Wala may charing mandi.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 구글 구글
4: Bakit puro horror ang pinapalabas tuwing Halloween? Dapat puro love story. Kasi nakakatakot din naman ang magmahal.
5: Who got that more?
6: Kapag may you and me, there's more.
7: The soundtrack of your heart
6: more sa gabi
7: is on M-O-R. More sa gabi.

More sa gabi on MOR, My Only Radio.

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Abi mo, sa tanan nga nagapangaluyag sa akon, ikaw lang idbala ang pinasahi.
2: Oo, tubla.
1: Kaysa tanan sa ila, ikaw lang ginang wala pag-asa.
3: Abaw! Puwerte!

0: Teka nur. Unsa nang bird flu?
1: Ikaw yung bata ka? Hinay doon kay kag-ilingdes. Anak, ang bird flu. Muna'y past tense sa bird fly.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kinsa ka? Palayo ka na ako. Kabalo ko sa kakatindasyon.
2: Susuoy, Mang Kanor. Atik-atik pa, Judoy. Dali ba? Dali na diri.
0: Oh, Baliling. Ayaw kong tintala, Baliling. Kina akong asawa.
2: Susuoy, Mang Kanor. Dili lagi na makamatay mong asawa. Dali na diri. Ako rin bahala sa imo.
0: Baliling, ayaw lagi. Kimaluya kong inganaon ko ni mo.
3: Ah,
0: Selips. Sipagto naman sa kuwa. Buhalo kong hayop. Ayaw kong pasangin li.
3: Sumbong na ka sa tropa nga mihalok ka kang Blackie.
0: Sumbong na. Lips sa mong duha. Siro talaga. Lips to lips mong Blackie.
3: Imo mo nang gilips to lips. Uy, Mang Kanor. Anong imo man ang gilips to si Blacky? Hoy, Mang Kanor! Anong imo man ang gilips to si Blacky?
4: Easy as 1, 2, 3.
5: More music all night.
6: Para lamang ABC.
5: Music so right.
7: More Sagabi.
5: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Bitoy Kanur, ikasaban ko gusto mo, maestro.
1: Oh, kay nga naman, Bitoy.
0: Ako manggong gikisan akong classmate.
1: Susanak, liwat yung kay Kaskoa ba? Unya na, lami?
0: Kinalamian. Guwapo ka, ayams ang Sir Rams.
1: Padabay.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: call me Connie. Ang sikreto ko, nga feeling fresh ko ako adlaw-adlaw. Paslak Humble Sanitary Napkin. Paslak Humble Sanitary Napkin. Safe and secure ako, bisan heavy and flow. Kaya ang Paslak Humble Sanitary Napkin, daw algodon sang duldul kung mag-absorb. Pwede man ini, pagsapal sa buho. Buho sang atop, buho sang dingding sa banyo, buho sang karsada, kag buho sang tambutson. Paslak Humble Sanitary Napkin, pwede man nga proteksyon sa ulan. Kay pwede man ini, nga himoon nga kalo, kapote o konpayong. Sungit ini, ginhimo sa daon sang badyang. Paslak Humble Sanitary Napkin, may wings man ini, nga nagikan sa eroplano, for added protection. So girl and gay, para presko ka, kagprotektado, ari ang tapal queen para sa imo. Paslak Humble Sanitary Napkins, available sa inyo paborito nga manugtukap.
1: Nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.

0: travel in style and comfort. As in, syempre, supermikang on time. Magbiyahe sa Palupad Airlines. Nagwawasiwas pero komportable. Ang samong mga eroplano, tik-disenyo hali sa mga aswang asin kikik. Palupad Airlines. Mas marikas ang layog kung bilog ang bulan. Iwasan sana ang pagdaranin asin, abo kung ika masakay. Kaya tandaan, sa utro mong pagbiyahe, magsakay sa Palupad Airlines. Mismong naglalanding sa imong bubong.
1: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Hi, Mang Kanor!
3: Ay! Hi, Nemo!
2: Murag, nakalimot naman ka sa ako, uy! Si Cindy Good! Ihagragod ti ka, be?
3: Padami ka humot at ibayana ni. Ay, Todd, ikaw man din na Cindy. Arang kagwapa naman ni mo. Dahil kalimot na jud ko ni mo ba?
2: Lain jud ka, ayaw ka, Mang Kanor ba? Gikalimta na jud ko ni mo. Mura matagulay kagahapon, ani, uy?
3: Makainom nung pag-inigas itong kagahapon, ha?
2: Siyempre, ikaw pa.
1: Kanor! Ano sa mana?
3: Pandamay, ako asawa.

0: MOR, My Only Radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow. My only radio.
6: All the hits easy, back-to-back easy, on your overnight easy, soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More easy, sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My Only Radio.

0: naman. Tanawon sa nako ng liko na imong bag-ong t-shirt, be. Ano man, sabi mo tanawon. Kadyot lang. Tanawon na ako kung asan is siya made. Basing made for me. Ay! Ah, yeah.
1: Ana!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: suod mo lang ang may multo, tay.
1: Multo man. Ang pinalagpad kay mo. Hindi ka makuha. Multo. Diyan multo da. Pate ka man imo.
0: Hindi, tay. Ah, hambal ni Yaya. May multo.
1: Ah, hambal ni Yaya. Nak, wala kita, Yaya.
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.
4: These

0: Hugot pa more!
1: Te, may baon akong hopia. Gusto mo?
2: Wag na. Sawang-sawa na ako kakahopia na mahalin niya rin ako.
1: Hugot pa more!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Ay, nagtirada di apat.
2: Mang Kanor, wala na day mo ni Darling? Nagbuwag na day mo?
0: Wala be, nakibulag siya na ako. Ako yung hadlok. Magpaihaw ko. Ako pa hadlok ko rin mo. Murag akong amigo, magpapista kung bulag ang uyab. O na, lipay kay ko kasingil na ko ron. Makakita na putang mas bata nun. Mas labas ng mga chika babes.
2: Murag lipay manuon kay ka bulagan, Mang Kanor?
0: Siyempre, akong darling, taratitat kay baba, pwede ka banhaan, chismusa, maldita, og labo sa tanan, di pa yung gwapa. Kaysa maging malipay, biyana na.
2: Diha, yung gubilib ni mo, Mang Kanor, ba mo nang idol kay taka?
0: Tama ko na, ako gay idolo ni mo. Pag na'y mawa, na'y mupuli.
2: O sige, tagay!
0: Basta na po niyong inom, maoy na po niya kung kauban din. Hindi na mag-umaoy yan eh.
2: O, cheers na, Mang Kanor! Para sa atong pagkasingle! Cheers! O, Mang Kanor, isang pakasat para di mabungol.
0: O, sige, isa ba?
2: Cheers!
0: Grabe yung sugan eh.
2: Unya, Mang Kanor, ano may plano ni mo ron?
0: Kabalo ka. Lagot na niyo ko atong darling. Sa tinood lang, kibuhat man ako ang tanan. Ako may mang laba, ako may mabalansya, ako may limpya, maghugas. Usa pa may kuwang na ako. Ganun iya kong ibulagan.
2: Mang Kanor!
0: Dili, sakit kay. Sakit kay, dili, sakit lang.
2: Mang Kanor, dili. Okay lang na, Mang Kanor.
0: Dili ko okay. Sakit kayo. Darling. Hello, darling. Asa ka karon? Kita kami, emisyon na tayo.
3: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MCMC, plugan na yak na din sa aton nga mayor nga bago nga abot kay late siya.
1: Okay. Good evening once again. I would like to acknowledge the arrival of the late mayor who just passed away.
2: Aba! Puwerte!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Eh, pre, ganun kayo nagtok man ka?
1: Akong asawa lagi man kanur, nag-hire og driver, batanon, guwapo, macho pag yun.
0: Unya, selos ka?
1: Aw, wa man, matingala lang ko, kay wa ba yan may sakyanan?
0: Pagdabal!
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy. Take it slow.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Duong, unsa galing height ni mo, Duong?
1: Ako, 5'9".
0: Ala, taas sa day ni mo, Duong, no? Yung sa kanimo pag-igo sa akong kasing-kasing.
2: Ay! Ana!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Natilawan mo na bala ang mga pagkaon nga ginapangita sa imo baba tutunlan tinaay kagtiyan? Iyari na ang M. Fatso Restaurant. Kunsa diin sigurado nga saboroso gid ang amon menu. Nadunlan nga bulgan, ginbalda nga crispy pata, sinapote nga pork afritada, ginsalvage nga lechon manok, ginkuryente nga pork hamonado, ginlinas nga bihon gisado, kag madamo pa. May mga desserts man kami katulad sang ginlapak nga mango float, nalukpan nga fruit shake, ginumos nga ice cream, kag ginpusdak nga fruit salad. Sa M. Fatso Restaurant, ginasiguro namon nga ang amon pagkaon hindi magbalabag sa inyo tutunlan. M. Fatso Restaurant, located at Gallbladder Corner, Pancreas Streets, Barangay Apto.
1: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea. Whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Naara ba dito dili? Asa naman itong shampoo na ko dili? Paita, ginig na yung ugangan sa inyong balay. Ay, pati ba naman shampoo? Hot doon na yun. Mupay pagpalit kagahapon. Isa ka butilyang shampoo. Gihurot na yun. Duda ko kaning akong ugangan ba? Muinom ng shampoo ba? Makalagot yun.
3: Masari ka na kanon nga sige makagyaw-yaw. Madungudungog na po ka ba?
2: Wako nagyaw-yaw ba? Bagutan na lang unta ko kung hain ang akong shampoo. Unsa, bagura tong palit kagahapon. Yung karahurot na yun.
3: Subot pa sabot ni mo. Ako ang bigamit sa shampoo. Di ba kaya gumagamit na lang kay gikas pa ko? Tanaw niyong ulo na ako. Gikagid na lang itong ulo na yung shampoo. Unsa mo rin ang shampoo na nayabura sa gilid, oh. Di ba mauna yung ipangita?
2: Ah, pandamay. Tura na yung shampoo. Nayabo. Wadog kay masulti ni mo maikaw ng pinakadabes nga ugangan sa kalibutan. Tinaw kay kagmata mano. Abtik pa yung kayo, bisag idara na.
3: Mangitad yung kagbikig, kay gusto ko ni mo palayason rin sa balay. Ba ang ipangita ni mo, dili mong mata.
2: Ba, okay ra kay mabisag di rin ka, pilakatoy ka mo puyo sa buha. Kadiga kumpleto mong pamilya wala ka. Tila yung kasko, ha. Lagot na dugay ko na mo ugangan na ka. Kaya ka bulayas di rin. Kaya gayon lang yung kanimo po. Alam yung kay panahon sa buha. Pantay lang yung ka.
4: Ready ka na ba?
5: Ready na!
6: Ready, set, more! Ready, set, more!
4: My only radio!

0: Waiter, alin tayo waiter.
1: Sir, anong problema, sarao?
0: Ano mo na yung burag panos naman siguro na yung pagkaong kay katol man kaya kong dila?
1: Pasensya lang, sir, ha? Kay why nadadala sa mong trabaho, sir, nga magkalot sa dila sa customer nga nagakatol, sir.
2: Abaw! Puwerte!

0: Dalago ning maong iring, oh. Sa layo, arong masaag. Bana kayo?
1: Yes, darling. Dalo na nako karon ang maong iring.
0: Oh, ganun na gabian, makakanor. Asa nang iring? Nasaag na?
1: Pastila ng iring nga, darling. Kung wako mo sunod ang iring nga na, wako ka uli dire.
2: Aray!

0: Tumalik.
1: Ano yung
2: malay?
3: Radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. No game lang. A bad game. Woo! Lucky girl. Woo! Nabi agad ni Sao si Judy.
2: Ay, paliyaw ko. Tulit mo sa mga chichiria, boy.
3: Eh, baby, ang chichiria.
2: Trabaya.
3: Kung apit-apit na tanong.
4: Ah, layo-layo pa itong resort nga itong atuan. Hawit na mo na kay Bobuelo na.
0: Woo! Hoy! Biliran, biliran eh. Sundagan. Mubiltikan mo yung headlight.
2: Hey, boy. Pag-sutbelt mo, trabay.
3: Oy, sano? Pangatag po drag makaon!
2: Pasa po diha, oy!
0: Wah! Itsan ko rin pagkaon sa inyo, dawatan ng kamute!
2: Agay! Agay!
0: Alam mo diha, sound trip na ko rin pa yung biyahe kay Dagaton na ba ko? Lain mo nang kakamute yan. Kung magkaototon ko, hindi na yung makaya. Ibugnaw na nga kong simot. Kung magkaototon na yun ko. Gusto, isabay na ko na yung bundak sa music. Ano yan yun? Bundak na! Isabay na ko! At yan na! Yes! Success! Huwag sila kalata!
5: Hoy! Magkinol!
0: Panyamay! Wala nakahirin sila!
4: Huwag siya manol! Ganyan ba ako, Mac?
3: Magkinol! Nakatag man ka!
5: Hoy! Magkinol!
6: Nagtuog ka! Guwami ka luwag!
0: Panyamay! Naka-headset naman na ako! Huwag din ako masabayan ng music! Nungog na ikin lang akong utot! Muli na ako! Usay nang utot. Usay pagtunis ko ah. Bastos nga tao. Pala utot, may sag-asa na lang.
3: Budi na, ipagyod ka. Dungong kayo na mo.
0: Pataka mong pamasangil nga ng utot ko. Ay ko yung pasangil na. Bubalin ko sa front seat me. Pamasangil mo ha.
4: Wow!
0: Namatawa mo sila.
3: Kalor! Nainiobertag sa iyong lubot!
0: Pauba! Pauna lang!

0: tays? Maka-uns nas tas?
1: Hoy! Untatay na gani ang pagbutang mo sang S sa mga ginahambal mo, ha? Tunto nga bata niyay. Anong sugdaan ta na to?
0: Tay, inabawan nga ida kag giinyugbang nga bangro.
2: Abaw! Puwerte!

0: Tol! Tol! Kausap ka!
1: Tabangi ko mang kanol! Tabangi ko! Nandunggaban ko! Nagtulo-tulo ng dugo! Please call me a doctor! Call me a doctor!
0: Oo, Tol! Doktor ka! Doktor ka! You're a doctor!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umaari

0: about Perte testimonial.
1: Ako ngayon si Merlin. Isa ako ka-office worker. Gusto ko lang tani i-share ang akong experience sa akong pagpamati sa MOR. Sa una ba lang, abi ko ginabully ako sa akong mga office mates. Na-feel ko ganyan nga daw. Ila ko ginasuyaan na binigin ko magkanta ko bala. Nagapawala lang ko. Amag ko hindi ko lang sila pagsapakon. Until one time, mapuli na ko to. Ang jeep nagapamati sa MOR. Dito ko nabatian ang programa ni Sofia. May Arabi isang isa ka-caller nga. Nag-vote sa iyang favorite song. Hamal sang caller, DJ Sophie, ma-vote kuya sang Touch Me on the Floor. Tinalipay mo ko iya kaya mo na ginakanta-kanta ko sa opisina. Hamal ko masabay-sabay, gid ko na iya. Pero hamal ni DJ Sophia, hindi na siya Touch Me on the Floor. Basi ang gusto mo i-vote is Versace on the Floor. Dito ko iba lang na-realize kung nga nagatawa sila sa opisina. Kaysa lang sa lagal yung mga lyrics ko. Hindi gali sila may problema. Ako maling may problema. Sugod sa to, termino ko nagapamati para mabalaan ko mga title kag mga lyrics ang kanta. Kay dito ko bala na notice nga. Ang ako nga mga office mates nag-ayo na sa akon. Amo na madamo gid nga salamat sa MOR. Labi na gid kay DJ Sophie. Tungod sa MOR, nagdamo ako nga friends. Abaw! Perte!
2: Mau Puente!
3: Dahil you want more,
4: we give you more.
5: Gusto ko yan!
3: More sa sound trip,
4: more sa laugh trip.
5: Ang kulit-kulit mo!
4: Oh yeah!
5: Oh yeah!
3: There's definitely more!
4: Definitely more!
3: Sa umaga!

0: and so much more!
1: Sa kulitan, rumaranchada!
2: Uber kwela! Sa tugtugan, umaariba!
0: More sa umaga! More sa umaga!

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Salamat na human na dukog type sa kong mga report. Kapuyan mo sa bawang opisina, eh. Napa-uniforme na ko nga. Mura man kong mamunyag, ane. Labihan kita kong ikaw, Andrea. Pwede, kabusog yun ako. Magsakit ang akong tiyan sa kabusog. Ayun na pa. Murag, magawas na yun ang daotang hangin. Success! Naka-aircon manining among opisina. Ah, okay na. Name yun namang kusbaho aning akong utot.
3: By the way, Ma'am Shara, this is our new office.
4: Nice office.
3: And this is Mangkanor, our staff. And Mangkanor,
2: sir, gawas sa mo.
3: Mangkanor, bakit ang sama ng amoy dito?
4: Ganito ba talaga ang amoy ng office ninyo, ha? Kung di amoy usok? Ah, ewan ko, ano ba to?
2: Pandami. Nangimahulad yun. Ay, sir, ma'am, dahil po ang may ginagawang kalsada dyan, ang manhole hindi natakpan. Kaya mabantot dito sa office.
3: Oh! Mangkanor, pag may naman ito na humantong kalsada dira sa office, anong baho man yung opisina?
2: Ay, hosta, sir, naiilaga. Naipatay ilaga. Muna akong ipangita. Ganiha pa kung mawibitawin ko nga ayaw sa magsulod ni ma'am.
3: Huy, Mangkanor, ipiuhi na. Kaulaw na ka sa bisita ba?
2: Walay problema. Akong pangitao ng maong ilaga. Akong bahala, sir. Ay, salamat. Nakalusot na yun ko. Panabay, nakautot na po ko.
1: Mangkanor!